0: Ni wanje nitwariza kamikazi kurikirana ikiganiro inzu y'ibitabo hamwe na Dashim.
1: Ale muganza yarakoze cyane by'umwihariko kuri zino ndirimbo za Jay Polly. Ndabona hasigaye imwe. Uganize reka bakunze rwose mwaryohewe muri iminsi yo kuzirikana ubuzima bwe. Ya twari turimo tuvuga rero ku bintu bijyanye no kubaho wenyine tumaze kubona imimaro itanu. Nari nsoreje ku icyo nari ngiye kubabwiraho kijyanye no kuba bifasha kumenya inshuti zawe. Burya usobanukirwa inshuti zawe za nyazo iyo uhisemo urugendo rwa wenyine. Niba ushaka kureba inshuti z'abaringa ziri mu buzima bwawe, uzihugireho. Inshuti mbi nizo za mbere zizahunga. Inshuti mababi mashami zizahunga, hasigare mizi. Rero wiga byinshi wenyine kurusha uko ubyiga kuba kugaragiye. Iyo ubaye wenyine rero nta wundi muntu ubuhanganye nawe uretse wowe ubwawe, ni wowe ubuhanganye nawe. Urireba ukibona, urireba ukimenya. Bikorohera rero kukumenya imbaraga zawe no kumenya intege nke zawe, aho guhora wiga ku byo abantu bashaka ko uba. Iyo uhisemo kubaho wenyine, uba utangira urugendo rwo kwita ku cyo wowe ushaka mu buzima bwawe. Urimenya bihagije rero, uhishurirwa byinshi, utangira urugendo rwa wenyine. Umenya ikigushimisha bya nyabyo, ukamenya n'ibikubabaza, bikigisha no kwihagararaho no kumenya uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo byawe bucece ntawe ugishije inama. Ni nabwo uhishurirwa ko nta muntu umwe ukwiriye guha isobanuro by'uwo uri we. Nta muntu umwe burya ugomba ubusobanuro. Impamvu ni iyihe rero? Gutanga ubusobanuro ku mahitamo yose uhitiramo ubuzima bwawe, nta muntu umwe ubigomba. Kubera ko umuntu ugusaba ibisobanuro ntabwo ari umuntu wawe wanyawe buri. Umuntu wawe wanyawe nta bisobanuro aba akeneye akwakira uko uri. Uri kwaka ibisobanuro ntabwo aba ari uwanyawe. Burya umuntu uhora ukubwira ngo isobanure, isobanure, uzamutekerezaho kabiri kubera ko ntabwo aba ari uwanyawe muri hejuru gato y'imitekerereze. Umuntu wanyawe akwakira uko uri. Uri uhora ukubwira ngo nsobanurira, nsobanurira, ntabwo aba ari uwanyawe. None ikintu gitangaje, uri kwaka ibisobanuro, impamvu nta mpamvu yo kubimuha. Nuko ibyo wamuha byose kubera ko atari uwanyawe, ntashobora guhindura uko agufata. Umuntu utari uwanyawe uko wamwisobanuraho kajana ntabwo ahindura uko agufata. Ahora agufata kwa kundi kabone n'ubwo wakwisobanura kajana. Uwanyawe rero nta n'ibisobanuro aba akeneye. N'iyo ubimuhaye arabyakira rwose, aranabyemera kubera ko ni uwanyawe. Ariko nta nubwo yirirwa nabigusaba. Nima nta mpamvu yo kwirirwa utanga ibisobanuro ku mahitamo yose uhitiramo ubuzima bwawe. Uriyo gusaba ibisobanuro si uwanyawe. Uwanyawe nta bisobanuro aba akeneye kwakira ukuri. Kandi ugusaba ibisobanuro ibyo wamuha byose nta kintu cyahinduka kuko agufata. Iyo ubaye wenyine rero kubw'amahitamo yawe, umuntu wenyine uba ugomba guha ibisobanuro ni wowe ubwawe. Niba ushaka gukura kurushaho rero, iga ubwirwe kubaho wenyine. Iyo uri kumwe n'abandi ugendera ku ntambwe zabo gusa, ku buryo rimwe na rimwe utamenya kure ushobora kugera ukoresheje intambwe zawe gusa. Iyo rero uhisemo kubaho wenyine, umenya kure hashoboka ushobora kugera, umenya uko imbaraga zawe zingana. Niyo mpamvu umusanzu ukomeye ukeneye mu buzima ni umusanzu wiyubakamo wenyine. Uhinduka umunyembaraga, ukaba n'ingirakamaro ku bandi. Kumva ko wihagije nta kibinganya. Iyo umenya uko imbaraga zawe zingana, umenya n'uburyo bwawe bwo guhangana n'ibibazo ubuzima bugerageza kujugunyamo, n'amahitamo ukora iyo bigeze mu bintu ibyo aribyo byose arakorohera kubera ko uriyizi, ntabwo uhungabanywa n'ikintu icyo aricyo cyose. Ntabwo uhungabanywa n'ikintu icyo aricyo cyose rero. Urumva se kubaho wenyine atari ikintu cyiza? Ubu rero n'ubwiru abantu bamwe bashobora kwemeranya nabwo, abandi ntibemeranye nabwo. Ariko ndakubwiza ukuri, ababukurikira cyangwa se ababwemera, babwemera nk'intambwe ikomeye cyane igira abantu abanyembaraga, ikuza abantu ikabakura ku rwego rumwe ikabageza ahandi. Ikintu rero cyagufasha uru rugendo ni ukwiga ubwiru bujyanye no kwitekerezaho. Kujya ufata akanya ukitekerezaho mu buzima bwe bwa buri munsi ni bimwe mu bintu byabigufashamo. Ibyo rero ni bimwe rwose mu byo umuntu yavuga kuri iyi ngingo. Ngibyo rero ibyo twasobanura bijyanye n'akamaro ko kubaho wenyine. Nujye kure yingira cyari nzibita mu kanya gato ndagaruka, reka mbigenze gutya ngaruke mu kanya.
2: Radio 10 since 2004. The first private radio station in Rwanda. Simply wonderful.